Ya na sa moa wa sa to fa funga mai ile fa au fa mar singa mo ta to fo detail wala mai na ona le fali tua ya ruta alo mo ta to uma ya ole ta u ole talo ya to lava na ia fria la nga pa ole tua ya fa ta lotu yo to fina ngalo mo ta to lotu ya le ta u fo ole fa au fo fo la mo ta to le nei ta au ya la nga te fo le ya fa mi la na ona ya le sungal to ina le fali tua ya ruta alo ya la le fa au de ta pe nei na mo ta to wala u fa fo nga sa mo le fa wa a o mai e to minuto o ta to po kala me o le mam la maula ya ve fo le nei va en o le ta to po kala me e mo mo le to ia lo fa anga ile pokalame al mission Samoa e pe yo foi ona fa tote ye mai ile kalesia wao il missiona ile ni foi lo vayanso o ke Samoa mo kiriso ya eta ua foi ya maua I mai monga I lungo peau te whailangi I al tō tele o nganga ua whapenao na pātu sina I a ma tuina atu mō le li I a e mana tua atu le tātu pōkala mene ni tai au I a o tō umale ngā tele au whai ngā lue ngā le tua sa whai ngai ma le fola fula ina o a whiong pa I a le tua a ele ngata I e kale sia ese ese a I a whapena fōi o nā lo whangia I le tua I a I la tō uma sa whai a la tō whiwhilinga I whapena an fisoso ni atu ma maua ele file mu mai le tua ia a o whapena o na whengai o tau ia ma whiwhilinga I ala lo tau talia o le nganga pa I o le tua ia mauia le vai o le paaptisonga ia mana tu antu le ngata o tau ainga ia e whapena fo I alo ma whanau ma lau talvou o e sa whiwhili mo le li whapena le tua I antu o tau e maise le tātou a au fwe ngā luenga, ia maisi fwe le tātou misiona sa mua. Wele vinga neo le tua, mamone e tuai, ia le whaafte te le malofa, anga mai le tātou pokalame, ole mā malama ola, ile nei tai au mo oto uma.